Ia maolo pale na nasa mo le afio mai ma Yesu, mai lo tue mamao le aso oe ne le maua lo pale o le afio mai Yesu a ole pale auro. Sa mo ele mamalo le ufafonga fa mania le tu olo ta fa longolongo ya na afio ngopa ia lo fa otusia, mai fa pele vaya ngai lua o fa ososonga Yesu. Se va fonga fa so songa Yesu ele fili fa ma wolunga lavane o satani ina wo fiu satani ta ma fa fa sioti Yesu ai ta si ali ta Yesu satani wo tu sia ite ifo ile li ilo wo tua wana o ya lava ite o ona ya pe ite ifo ya mai fo linga mai wa matua atu le fefe o satani ya Yesu ina uwa mana olole fili ena te ave Yesu Yerusalema fa aose Yesu etu ilungo le tumtumo le malumalu mafatanga ipea lava Yesu le fili se ifa ipea lana fa asosonga maana amio leanga se ifa apupula pe ya yona mata fa mawalunga ili ali inafaya oia maalofa ya Yesu au tamalelei Lucifero leala wata uneye Yesu ole fasio tangata ole pepelo malita maa ole pepelo satani na pepelo lo o esa moa mai ta to li telo taimi a o musu musu Yesu le taimi sena e kele au fiu la vai lo i lo tuli e se o mai lo no fali pa ile lang fai lo ye upune ya satani ya Yesu a fai o e a fai la o e o le alo le tu fa fonga mai ai lo le le la vai satani Yesu na au au na yai ai va inge upu fa mai a fai o e o le alo le tu ina oso ia o lalo ile me nei ma olai tangi masusu ile lava taimi ile faali ma solo le isu mamata wa olai lava e lufa ye Yesu e pau lava langona la ya satani ile lava taimi ina fai mai Yesu o te toi fo yatu ilo na tofinga mamalu sa te tofi ya ye Yesu o Lucifero ilo na nufu ali pa ia ilo na lani to tolu o manuia si ima ilo e satani ile maula ili fai ngai mtu ai salamo iwa sultasi fa upo sultasi le lai fai ya ine ya Yesu ine ili fai ngai informal tapur kalame ole sofa fonga le ya satani ile luka ne fafa po se fulmana upune no fa ya Yesu awa o tu si ai polo ai o ia lo ta ma o ia na angelu ya te o Yesu e tau si ya te o la tu te ave ya te o yo la tu lima ne tu ia lo vai se mea fere tu ai sala mo iva tasi fo po su tasi ma le fere in fo le luka fafa po iva fulu su tasi le ta tu te ye le ta ya ne sa mo e ma la ma la ma le le la va satani le tu spa ia Yesu o la na tu la fo no pa ia o lo na aso sa pati pa ia ma na valo anga pa ia na la ve fa o su so ai o Yesu e soli sa pati pa ia o Yesu ia ma la na tu la fo no pa ia na ma liwa Yesu ina ia e fa ta unu ina sa mo ma valo anga pa ia ma ta mo fai pe lava satani e fa au so so Yesu awaya nga la lava mana o ifa to ilalo ye Yesu e pe o ia to to mo fai fo e to fo to fo pe Yesu pe na te au maila na pule le wa ave ese mai Yesu mo to fa fo ia tu ia ile fo upo sfululu o lo fa pele up fa fonga le ile fo upo sfululu o lo fa pele up e upule Yesu ya sakani awa e te to fo to fo ile ilo tua ma wakili ya ile masusu malikani fali ile upumuni na Yesu na enfa ya ma ya Yesu saka angie awa eti tofo tofo ile ilo watua ife ya Yesu fama Yesu watusia male winga na tato proklamene watusia na upu lava Yesu lefa ali ya tumfaso hatu samua ile ungi upo sikangaka samua ole na aifa manatu pia ya Yesu ya satani satani e o wa u olo wale ima lo watua. So ia ia satani e te fayepea. Ye neifa o susunga lianga. O wa u olo wale ima lo watua. So ia satani e te taufa asoso. Ma so ia e te tofu tofu so oina au. Lea li ilo watua. E fa ilava wale ise mea e te nofuai nei. Ma nei a ngilu fa vale vale. O tau muli muli lo ufo i fa vale valea. Ma wapea i nei oe satani. O se le ona tangi e te sa ili, ili se tasi e te aina. Na tu se mareko, mareko momo fo ipu sutolu, momo le petere lima fo ipevalu, falinga sulua fo ipeiva. O le nala, le mea lale na tupu le tamal na ifa vale valea. Ta ufa ososo satani. Fo ima ilo luka. Le fo ipu e mta ipu e fafo ipu sutolu. Ufa uma li te apolo ye tofutufonga uma. O nalu ese ile ya Yesu. Ma valu le u la ya lua makani leika se ia o isi aso fo pesulfa ona fo ia tulole Yesu le mana.

to wita ole nga sala ai une ngoto le la o ita pe o to o fo ni tu a tu o to se me ma tu o ti apolo e fese fa lu o no lo fitu ona na tu o mai ele ya te ia o e wa mama i a to uma o mai au mai mai ya Yesu ma avelo mai ya Yesu Samoa o e wa ye mai ese ese mai o popo nga tia mai wa ulu tino ina te moni ma te io fa fo po lu su fa ma o i kuia Olo o ulu i tangata ma tau tala mai o nganga leanga ia po angelu leanga ia na tuli e Yesu pesa i o, pe, o nisi mea moni olo o lato ufai peta i o mea pepelo i faa sese ai ole au fai vai faalanga ese olo o fie fie pe ai au walilo ia i lato e fano ai lato olo sahuia ai la fotu ma faa taafiti ya te yel te moni ona mavaole Yesu le nganga leanga ma uwe faa malo olo litama ma tetu watu ya te yelunta malu ka iwa fupe falua alo tau tino mai le nganga yo ese nisi li faa tuotua itau sanga amuli aso ne watato ya kele uo ese mai ya Yesu aisea onga ole fai lava o lako loko ma faa oso oso lava isa kangi yale nga Yesu ya alo tau tino mai le nganga yo ese nisi faa tuotua itau sanga amuli la tau te faa longo ya nganga e faa sese mama ta upo te moni momol timo te faa fo upo momua ona faya tulole o Yesu iyo ilona itu tonga vale ya sole le afia ma Yesu malo tawi ya malo fo tai lo fo tawi fa fonga le yupune Yesu o to wa fa faloina o se tuia ya te ule afia fa vavau o saunia molti apolo mana angelu Samoa ole afi e moni lavan sa umi mona ulti apolo mana angelu alfa la vilave ya le uko fa longo mka ko fa longo ili asa kangi manga fa sosonga i me folinga mai e mangu ya ai o e mangu ya lo ai nga mala fa nga ale nga ala ke soli le tua malon sa pati man polo inga na mali wa lo nalo ya Yesu o to wa fa fa no ina o se tuia ya te ule afi e fa vau wa sa unia molti apolo mana angelu mata ilo lo fulima fa tasi esu suno ina fo ila te ule aso le ao o mai Yesu ya esu suno ina fo ila te ule aso le ao o mai ua feta la ima ya yo vau au ele fa to e ina aimo ila te usea apo se lala au fa ite ule malaki na e fa fo mua mua ua wae fo ila te ule mafolo folo la langi wa la te usi o mia fo le tongala wapi ale upa ia male a ai ufa pelpele ina ona luifo lole ole afi maile tue langi wa susunu wa yate lato wa umantato usawai inata la lilei matala fa lilei ole fili lava lea na matagina la angsala ma leo watato upa uwai alefe mea Yesu fo imai tausia upolo inga awali miele tatau ya te uto umatangata faita ulifalinga na ilos full for upeiru ma wanganga leanga ni sale ia ngasala ila ato ule amatanga sa tutusa lava ila ato uma angelu lelele mahalosi male mana uma lava o avefe au ila ato uma lea tuataluai wala ato uwa ngasala ma watuli esea mai ila ato wala ato ufa apotopoto ayo tetee ila atuwa mfa umatia leo langa o uto utangata matato utangata na au fatasi ya ileo satani maangelu leanga ni ifo valenga ma watulia mayai la ato umelelangi itupulanga umalava au fatasi pia satani maangelu ile tau ete tee ya ipea lea lava etau pia pia ntato usawa isi tato proclam ete tee pia lava ya Yesu pia onafamatala atu ya upo Yesu nafayai satani ya watusia na ole etua lava ete ifo ma e talitonu ya ole talitonunga lefisota inga mai uoti ole faavaye maule otapua inga fa pau pau la tu ti tel tonu o la pe nganga o la tu tu mo la tu to o mali o i fa pau pau ta pu ye woti o fa ma ni mai nei me le tus pa ia o nei fa tau le le numera na lu su lima fo mo mo tolu ta tu sa wo fo isi ta tu po kla me sa mo fo tai ya stofi mas rele mal salamo isa la mo leono fo pa lu su fluval o nganga le nganga na ele ni nganga o e woti Peta yo angelu leanga ila ato o avefe awa satani o tapua inga faa paupua wana mbua o le ifo fo iye uoti matala noa ma ila ato le o taa uwa litusipa iya o tapua inga faa te moni mwomo umai samoa ole na samoa ele atunu pele ona feta la ima ilia Yesu afaito te alo lufa ma iate leana ufa ili faa utanga wata tausia upolo wa inga Le fa le nga solo le film ma fa le nga ai o e malo ai nga afia mai lo Yesu pe na fa fonga ma le tawi o safa ma sinonga samo o fia la ta te tua ye o laula vala na na laula vala na filifilinga ma la u filifilinga yeah it's up to you ai fa ma tala to be le u moni Yesu pe on tatu ye vai

so tei tas faftei tele Yesu ilu walu fa mai faftei fo i sa mo fa fonga i o sa ni mali mana yo leole fa mo nga manu ya sa mo fi o tai fa ta wo no ainga ye fa pe fo ta po ingo le so God bless and all the best everyone ye soifua ona o Yesu e tato pele fa o la lofa o manuia amene soifua ona o Yesu.

whaatua tua i lou alofa. E fia fia lo uloto i lau faa o la tanga. O te pese lava ia te oe a wawa e anga lelei mai ia te au. Mi ia lelei whaatalo whaatu pa ia la ufainganunga tofi le tua. Ia mais foi o e kalesia o lo nopia ia i awale tua malona finangalo i le whangalo ina le la wawtintina. Ta poa inga ta mamatina matua. Ia o lo oula lava le ula pol fala. Ia awale manuia o Samoa whanau. Ya mas foi lá foi ngalo ngale tua ma ekalisia ya ma nai nai ta to fana o to walo ma inga patano fatu bom paanga o lo fa fon fon ta po mai fi fi aver mana yo leo lo la to paanga ma to no fa foi ngalo nga fa le inga fa le pisinisi fa le oloa ya mas foi yo to no to sa ma ta vale ya ni so foi ngalo nga ni so foi wanga ya to la to sa ringa ya po felava o anga ia ilo faiwa ni ato. Ia iowa ia te oe. Whamania fo ilo whaafonga mai. Tātou tangatanu Samoa. Ia ilunga o penga te whailang. Felava le malosi o lo au atu iai. Ia whamania le tua tātou maftanga ni ta. Au se mai e whaafonga. Tā pena sa auni fo i. Le vi inga momua. Tala inaire tātou pokrame le ne uroa ia so. Mānai o le ola.